0: bang rani yeto po yun ingol kob dang tiye yung account
1: piyong chun kere wer kwaro
2: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pachu
2: pimara me pachu
3: iwan lang yung video tela iloko kamupe ngayon
1: iti winyo o radio.

0: Sar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yung video tela. Iloko kalupe ngayon.
1: Iti Iwinyo or Radio.

ile unu amara dia ko ni o yura tam ha ato penye yoga tammi bo yoga tamado kama tamacheleri kama tamashol ni yonda moyo mi bwana ni medimuru ha ile gira peta kwen eh pusia pusia mana lele lero ha Gino kama tammi bo Gino kama tamado Ukama tamacheleri Ukama tamachol Nigyo na muyu miti Ipolama ni medi mundi Chili mira keta kwenye Harako biba Chokola chokama no

0: Mujhe maro Mujhe monu di ubeda lur Ano na kede Alu uja okora Oba ni rida kal mwa kabiru Kwa empera rodo kien Alu uja uyae
1: Aya, wano biri wana madego burgeti Yekunaja, kurye

0: ET Winyo or Radio.
1: La phone Judah. But me in the phone wakong. Who get me call?
2: Phone ba?
1: Phone ba?
2: Phone ba?
1: Phone ba? Yinda kene ne tiki diye rne. Phone ba?
3: Phone ba? Phone ba? Aya aya aya. Wepa una dogo bu.

0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimarame pachu
1: bimarame pachu
2: iwalang yo biro tela ha loka kanu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

baar kuy diinu wego legi buugo legi do ngay ni wiye ni ngo kuy diinu jogo do ko ni tanwa ah

Ogarerio dada ye meona an pepeya meona an pepeya yor racho tola mana te nyom ko ra dao ngo mo mo ne meo doi kom che dao ko ye lo ne ngara do gamo awang pie do baba baba riba chue di che tu nyal ko pe

0: Or Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: bimar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
3: Wani ko chahe ni? Anyo pehleng dahamona birukre maloya.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido te loka kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio

0: Sar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio.
2: Hey yo, Joe Emra. Yun mara ngayon siya.